0: question bebree dia meka na maka no dia meka ye nzo so enye destiny asem dia
1: tum edem bebe
0: aho me see wo nipa bi wono tawa huno dia wasa wo ye
1: yesu se dia waka me huno
0: aha
1: ena ontia me na dia otia me no na do ni me bobo anu na do ni me bobo anu o hwitim
0: papa mama ya na mimie la anu ntuma kama samawi
1: e bo anu obi ahwitim
0: ai makama samese nya nipa bia na asetrem wose udima no
1: Matthew 12:30
0: nya nipa bia
1: nipa ni wutia wo bo anu anu ahwitim
0: se nya wo bia na wo bo mpa yakura wose wo ka na wo mpa abom odi ope heavy akuntu di obeka na ka no
1: Heavy and cook. Ni baka se tia ngo go ofa nchede
0: da. Papa mami si me number no so na mawie de America. De aka ne ya mi bebiela na
1: tu. Bibia wa brenya kwa me se me catch you brenya pren fa you bebia. Ubia wa twu na se awa braboma. Na mama ni bibia tia pansam no amo se bebu beja.
0: Papa na
1: be na kwin sa.
0: Papa won se abusua kuda wo mkura ne ye won krofo bi o. Wo mo mu ntemem furo ba wo mato mu wesu wesu obia wo furo bi e betwe na to. So what study sa dia na? Ya wan krofo bi wa busuya
1: for the dem
0: ani asofo semu
1: asofo dim
0: ya wan krofo bi o ma se da tuo mu wesu wa se ko mu de o mu ntemi nko beto obi kwa ya betwe na san na wan ntemi anru ba bia wo se wo duru ana na po egbo mpa yeti asima yi no alexandra no
1: wo se asem pa
0: no si wo ya me bone bebre wo kire asampa no kwa no kire de aka no kire wo se me po Alexandra kwa bredo fwa ya mebo ni bebre
1: ni pa boni ni
0: tipo ni nani wachire
1: baby
0: si wachire ni nini amu ankababo ni nkebe kwa
1: wakani nina
0: wadim tia neka sadie ni numa etie eti nya setre mi abrabo mnye wabiana wuko nkoto jeni mwa e wasa wosere wudima kura ya dayi ni wasu yesu kura anu wanya seju mano ya zi seju mano edafom Papa mimi mesela number ni 0543
1: 0543
0: mimi biela ne dia tum
2: Hello,
0: Papa Christ asumdwe nkan aso echesela na ye busy wejina wesu na wejina wesu yanko papa I want to say oluma se ne la no mu eye eye kaka
1: na mu e te say
0: ya flo say
2: Muhammad
1: kokobin
0: Muhammad okasa free kokobin
2: sokobin
0: okay now ana pamame ne wunhia wate
2: nake
0: amami ansa gina wachi oluma de mehunu ne mami ansa gina wachi
1: Muhammadi
0: na ade to ne nsamu a ne yabo ato akone yabutu ne nsamu ade to ne nsamu a na yabutu no yabo ato akone enti baabi a wose abrantie wo forso na waduru bia obra forso nso enti me nru baabi a wose waduru Hello.
2: Okay.
0: I send the cross I'm soon with you for me catch it out. Because said you see Brano and you know who no no no. Maminya wana pa me chira me chira kwa na na waba ho wati asamu wo ho. Na minya die bi ma wati bibi besi. Sa wona na bibi besi na wusuro die ma na bibi die besi. Why? Na so so wade wo ho why? Mo yankọ aha nsoso. Hello, Mami Binsua Bahanum. Hello,
1: Oba.
3: Hello,
0: Christ asundwe nka wo.
3: Nka so.
0: Me pa cho. Aha. Christ asundwe nka wo.
3: Nka so.
0: Na wo te sai.
3: Atanye o.
0: Enya.
3: Yare.
0: O sai.
1: O yare nye.
3: Yare.
0: O yare.
3: Yare pa.
0: Na na preacher me kasa so te. Me se nye wo bia na asetra ni abrabo me yedima no.
3: Ghana
0: jo minti minna. E dai.
3: Minti minna.
0: O ga sa free hen.
3: E ta jo watapa.
0: O watapa.
3: Na cha.
0: Me wo man bi watapa ma ban. Wa ka dia makwati an agya po. Ma tia no e watapa ma ban. E te se dra na jo a hu
3: minti minna.
0: Minti minna. Wa koma. Wow.
3: Nde bodo bakura bonsio akata mokura de na ni bubu e
0: mebo okunu wai wan meba wan ye fra no aja peter
3: ye peter ni kunu enso ne ne ntamate
0: aja peter e ye okunu nanso ne ne ntamate
3: ai ni mo bi
0: me kan sama na achiro me ye difo ete me kan anya no kura hoso difo anya no kura aya no kura no wasi su pen ko se ha ye radio ab kukuru akunyini ni ninti na etie ti bibia deda na kwam aya wukuru na nyo ne oni wonto ne na ye den
3: sa cha mena na moi
0: anti wo wadi nka wo
3: ma wo na anum de anum papa ka be.
0: Aha. Eti wo wu ye na ti ansa na akofa papa de meka na asem yi.
3: Okay.
0: Oh, okay. Na woni ne gai ye ne die ne si ye. Wo wu ka sa wodi ne gai no die ne si ye. Ewo ma setin. Ne
3: nini bida.
0: Wote sai.
3: Anta ko si ta fa wonten so die.
0: It's not that means as I say no ya wo dia beto no na enya nipa bi ma na koto ye. Eh ya wa wo kuna ne ne te no.
3: Eba chai. Na eno ho no no na nto ko esi ta pa ha de. Papa ntwenka.
0: Ne pa cho meba. E free sir. One name Tamati and all what
3: order.
0: A summer make a yabo trend a ye, mammy. A friend, someone, a friend, mammy, a one a war bassano.
3: Yammy
0: by your wife. A tea, a friend, someone named Tamati and all what
3: all.
0: Meba. E firi se wonne papa na me kana sempita wuja ya no ohu ato
3: ehonta ni ndi opesi okume
0: na dia wo kan se wo sika no bedia me wo beyi wo firi wo because wo kan se ne naja na se no eti ba bia wo de wo nam no okura nyame na do na oti ase ye nyame na me se nyame na edai.
3: Na
0: me na do na ati ase ya. Ba bia wode won na me me yedifo me kasunsu masem. Enye de obi ka na me beka because me yedifo. Enye obi ase na me beka bie. Me ka de onyame ka kire me. Ei, ma mi wo wa ya no ode, wo yale. Mame.
3: Papa.
0: Oh, but what?
3: It means.
0: Mrs. Say.
3: Never met Tommy.
0: Mrs. Say.
3: What's in it, Wombat Tommy?
0: Mrs. Sabium.
3: What's in it, Wombat Tommy?
0: Oh, what?
3: What?
0: efi a wuti mu no eye hwan bia
3: acha me a me fie
0: wa ufi mo wa bua ni ye me kire wa bia wate me pese wu pie na wo kọ wo dan na ti wo mpoma no wo dan na wuti mu no wo kọ mpoma na ti na me kire wa de bi wo ho me pese wu pie yɛde adeɛ akɔhyɛ wɔ mpoma n'akyi because ɛdan no a wɔda mefie baako wɔ akyire a ɛnɔ yɛ mɔɔso enti ɛnwura wɔ akyire hɔ because ɛnipa ne mɔɔ saa dan no so mebi yɛdiifoɔ na meka asɛm kyerɛ wo nyɛ deɛ wɔreka na meka bi enti ɔdasani ne kwabrane afa akyire adi adi akwa akwa se honom enti woyale dia bet ebe efri be nansa akonie ohu de bia edura na dwa na wo ho sese wo te se die gye gye di gye gu so wo ni gya
3: eno kra sa ande wan dia ba ande na wo twenya ma makoma se di bredi na atie
0: ei
3: honam
0: I said,
3: Hello.
0: What do you want for my netty? Who want for my netty? Mo. What's so quiet? Diana daho.
3: Brog
0: will be daho. Mo, why are dear? Sa brog will cry now. What quack will you say daho? Munufri wanted to do a dear shaho.
3: Yes, so fun, ma'am.
0: Why are what's the one, Nelson? Okay. Tutua hano mwa tutu. Number ni ya 0543-29-44-80. Ewana wu tutu wano?
3: Chacha.
0: Tutu. 0543 29-44-80 watch it 0543-29-44-80 What's that? Yeah, nice. Oh, yeah, nice. Tutu, radio no so. Odinfo abetemensa na o afreme no. Ya se difu hunu bia na o kontenka. Mimi hunu kase kwan. Ya wasofo ni bo mu hunu. Ya wasofo ni bo mu hunu so omuntimi se kwan.
3: Na mi nyine ntua ni ne ehe.
0: Watu ade ano. Mame watu ade ano.
3: Jesus.
0: Hello.
3: Wo ya ade aboa. Ate.
0: Meba nyabotrema me. Meba mami nyab. What to adiano?
3: Papa.
0: Meba. What tu adia no
3: ah
0: wo tu adia na sha ho
3: pete
0: pete
3: ah na sidia miansa sidia miansa
0: ah wo se wo se di ogina wo nche wo betene di ama no
3: ah ya
0: so ma no so your friend is ya wa ho
3: kampacha
0: ah wo se wo ma mi tu adia na wo hunu wo ho
3: pete pete ela sidia miansa
0: pete na sidia miansa Pete, ana sedia say.
3: Miansa.
0: My goodness. Fama umami, fama umami. Odifo abetenansa na metem yesu nsum nyuma sunsun no so dia. Onyame da dia. Hello mami. Aha. Mami afedia wewu no so odifo ya abetenansa ya abetenansa. Wa ya dai. Kato ya hey. Meba nya abotre mame nya abotre mame. Eya pete na sedie. Eka ho.
3: Dia me ansa. Ana se nro bi gugugugo ho.
0: Ana nro bi ya dai.
3: Egugugugo so.
0: Na wo da da mo na nim sa dia we so wo da ti.
3: Na bi da bi papa.
0: Meba. Wo da wo da. Wo da wo da mo wo nim sa dia we e so wo mpoma ti. It is a way she did for me when I did to make a sequoia, a cowenka, and what's on show? I do open what you say. So, what do you say? What's a way on a day? May I better know what young wire and your coma, what my one toy? Who wouldn't you? Who wouldn't you?
3: Tapa
0: bontisu tapa oso wa tapa o tapa tapa me tia tapa fo nyina ade amaye ni sesi ama we uhuniri
3: ehu ajirimi o
0: ana wo ba ne kase wose wose eye pete ne sedie ana ase nro nro bi ya dai
3: ehu gusu
0: ewurade ne bo afo wate masrema dia ma wate ma me me se masrema ya dai
3: Na
0: dia ma wate.
3: Amen.
0: Me se ma dia ma wanyame wasom.
3: Ne papa. Me yeni pani. Me yini nyina bo.
0: Wo wini nyina ya dai.
3: Abo.
0: Adi, so mo zafu. Adi ye pe wo ko so wina bo. Mame.
3: Ifo.
0: Mama wo adwiri wo ho.
3: Mama wo adwiri me.
0: Na na wini mo se bibi, adi e basa se sha wo dati.
3: Nanka mada wakura.
0: Oh. Wape, wase nanko wabe da wakura nko wabe. Eko di da ni meche ni pako.
1: O mani ho aye. O mani ho aye dayi.
0: Ena, memu na diye we ya, mamu we tuwo no wahu. Mamu we de, abuwa na utu yana ya adie. Na ebe da ni akwa eni pakuro no so wate. Ebe kwa misi be kwa ni pakura diye yi.
3: Emi.
0: E so na unwa jo wate.
3: Apa.
0: Aha. Evlade ne buafo. Ya mfase dame evlade. Nyama huwa den wate.
3: Ake.
0: Inti. Ope nyini bi wachire gu ne shopu wanimu. Ose nyama huwa den. Nyama huwa den. Nyama nkebi. Nyama huwa den. Nyama huwa den. Buafo ni evlade.
3: Emi.
0: Me tra wa die bia ma wo de aboa na ye wate.
3: Yo.
0: Tie me.
3: Ache me tie.
0: Pepraya. Pepraya wo.
3: Ah.
0: Praya a ye de prefi. Tuma kuma akonson, tuo wenya sa kabomo.
3: Ah.
0: Tuma kuma akonson. Na sabi mpredia so obi anu obi itie mu odiri wonfa nchame. Padia na eso nchigum. Junso gum. Na fa praye ni gum. Na hwiegu aboa no so. Me pese aduro na no jo. Esai. Na medane ma no. Note. Memen kan tro sa fa aboa no etoke ma na fa ne sa adie sa fu bi e wase afa ne sa adie mfa ne bere mem kan kyerɛ nya fa menye ne nkoye hwe pete me de ne koye dai kan dia ne ka bia papa san ka ye ayi amokua na akrante dia meka sa fa ne ye dai na pete dia me de ne koye dai Junso gua diem. Uwia tu praya maako maako mesesai. Enson. Na efe gum. Na fako gua buwana so. Na peja tu na seno. Ye bodu na yesa adia na nitu okule watu na. Junso wo junso agusu adia adia tumina wintibi. Ye uwia na obesie. Wafra me back watu na amamfu oji na melano so. Why?
3: Yeah.
0: Uwia frame na amamfu oji na melano so. Na amamfu ya boma baso na dosu. Bob, edia na woka chilo bibi ala wa yale.
3: One
0: frame. One
3: frame.
0: Ebi ani yekuna. Ebi ani
3: yekuna.
0: Ti umwa jiri u.
3: Jiri.
0: Na mi mwao, na wanka ahon. Odifu niye. Mitumira mitresiye. Odifu mitumira mitresiye. Yase mekasa kwa. Na mebetre radio we so kwa, na radio we yatena so kwa. Mi yimpa yansa na meba. Etinye di ohunu na mihunu. Mihunu di awrade chere me. Na makadi awrade ka yosunsu mu asem. Enye di oti asye nso na meye. Di onyame ti asye nso na meye no. Awrade mua ye. Tumi ye awrade. Papa mami yisre mua deno. Enu ne hiyame. Mo. 104.5. Tiawa mo ya ma me receipt mo
1: you receipt well
0: and no pay hey ampaya beja e jonso na ejesi atamfo pompam panyan papa me da se o bien sole ya kwa beto ya kwa beto abeto hen ahen fa na abeto
1: o mean what
0: zen feeling station ahen kurokwa no so akom ahen kurokwa no so
1: ufri akomo na akwa hinkru
0: ufri akomo na akwa hinkru
1: owo akomo ni ahinkru
0: ntem
1: zen filling station no bi twa nchense mechi
0: natiwa papa na that means enipa ne be fruka wo so amebra na ba
1: ko ahinkru
0: na no last week Tuesday woma maami bi ne ba bia na omufri takurade do omuka eba wo sin so me chirechire no wo mu die eda wo mu tim to mu dru so amebra na ba to no eno omufa makro
1: ekwai
0: no kononom Afrancho ka ekwan no. And then omo de bai to omo do. Ze one man was odifo zin filling station a walk and enie. And omo fa so busa. Omo kra mo so omo hunu yi ba bi etwa nchansen no. Na panyini bi gina. Na mse manager no. Oso attacking nice. Na mse manager no o gina. Ne ka bi na mse wonoa. Na oso mbisa ne se mpacho mi podifo abetmensa na owo mo akira. Na oso Mommy fa hanu anokura anope wabetwam yaden
1: ekọ
0: wabetwam ko otia me akura wabetwam ko ntuo ntibra gb omu san jensen ye friend gb1
1: g for ghana oh.
0: Yes papa na kwa no so woma bo womu danso ama wom bebre me me kwa na tamu ame kwoto proto no ohene yinana tane hene de proto ne maame no papa mi duro na msa na company wo beduro bia na o ma lock o ma to mu prunim o je company be na aseka ewura mu pie ka ekọ aso o mu de na me de se me de me kwa kwa ye madwuma me kọ dodo me proto so na me de nti me kọ we na me hunu se na bi se nkrofo o mu ye adwuma
1: agunia
0: papa mu bodan so na o mu dan so o timi se ye neat se me ma sore dan ne nche ho no o se me ho na ye new side me ma sore dan ne nche ho no sister bi wo mu friend sister bi wa boma babone danso ka awu wa omuni madwuma omuni madwuma
1: bisa no
0: papa omuni madwuma e fe
1: chance no sure quality am sa
0: oka kire me se me ka chance yi papa manager mi omu ya me na de ni wie ni ya de beguda no so a percentage no montetesu na radio no me de motso wasi ya tibibia ya hu bibia ma ne ka kire ye na nse ma ne nko na ka ma ma nka oso omuni na aka what do you for better men send you? I'm not problem them. What do you offer can now for offense or crown or so? First, and your friend, offense one in Kurumeboa. Who do so I'm a runabout to a Ubena car.
1: Equa
0: him crow. Cadet TMT office anymore. Ubena car. Equa a him crow. A him crow of a him crow. A him crow. First, and your penny offense one in crow. And a year offense on every so I didn't know. A him crow so I didn't know. Eti yomo pana hinkro ahinkro ahinkro tena hinkro kam kumasi ahinkro obi abaso ma mempeke wa ako wa ha eti wudi ya brantamba bia bedru bia wayira bia dan call me let me show you the priest where Hello. Christ asumdwe nka ho. Christ asumdwe. Hello. Christ asumdwe nka ho. Hello. La ne se dia se ye biza jamme no. Obi abala no so me se obi baso ye befa no. Obi bafo a ye befa no. Obi baso ne ya fa no. Obi baso ne ya fa no. Wo de wo baso pe me peke wo. Hello.
4: Hello.
0: Christ asumdwe nka ho. Obi so abaso. Na wante mame ya sama na wo kan. Mami adansi anu wadi ya mensha ni mkwamu wasu wadifu wa ya adia wa mami mwajirimi wante mami wanunzu su wentimia nyinaso
1: 0543 29 44 80 0544.
0: Papa yamfawi,
4: hello
0: asumbye nkaun
4: papa wopawo
0: me pacho na waka safre hen
4: papa ni papa ki ya tematikima
0: yani ya ya tematikima boku heye
4: papa
0: mo meyi mpa yewe ya mawate
4: papa wo
0: mesredima waberabo ewulade mfa ni nsankan ewe yesu dinimu amen meka asemi ya chile wate ya yi atali ya siyawo soro suyusu masana ya yi atali ya siyawo soro ani yedi agu je mu ase no na de oso nyankopo ase menka ntro se yade bi bebo na masere made ama osisiye wate eye yale kase ye nanso wa fra mi made ama wo entoda ya wura watale ne soro ani ya ye ne sa enso odifo abetemensa mete heya pressure bia na mesu masere made ama wa berabo wai osay
4: papa nchwanka baba
0: medase nyamenka ho ya nopema me ne wunsia wate
4: papa
0: amfo se de si jina me la no so no la na ye si la na ye kri
4: okay
0: yeah, hello Christ asumdwe nka ho na waka safre hen na wante mame na sam no hello usai ye wante me yamfa we hello Christ asumdwe nka ho na wante mame na sam ano wo me kirekire ne wo se odifo ma me ho adwiri me wante
4: Wote.
0: Mama ne se mama ne mu adwiri no. Me ka sem wi a kire wate.
4: Mate.
0: Oba panyi ne wai.
4: Watu kwai.
0: Ya de ne funu bro na metwa mu wate. Kwaso nko wo befre wa ka kire wo se oda wo mu ne se ya boni tio efre wo ne won twa ne da yade nko a
4: yade ne wa se na ka kire
0: wo befre wa ka kire wo ano pe ne ma me ne wo nsi e wai so wo do ne dia bra na me nsi kwai wate
4: mama
0: wo zai
4: mama
0: na wo yozo abeba na obet na wo manawu
4: bari
0: brana mi nsi kwan
4: mase
0: brana mi nsi kwan na urade nka ho bye bye ozo so betimi aba land sese what mi ye difu a mi hunu kase kwan enye de ye wo pene na me hia ma wo de ozo de nyankopon ka ne na me ka ena sofu ena wa ma mi sofu ya na oyeni se me nye wo sofu de wo ye na me ye bi wa ho me ye de urade frɛ me wo se me nye na wa kyerɛ me na de mi hunu ena me ye mame nkwa ha hello
4: that
0: be had a good morning ya Christ asumdwe nka ho Christ asumdwe nka ho
4: nka
0: na wote sɛyi na de akɔsu wante o ka sɛ frɛ hɛ o ya no wogyina so na wate atɔ wo frɛ na wogyina so obi frɛ ne sɛ ɛka wo kate saa na na ya me ya kɔsu timi sɛ kɔ no wo bɛ frɛ wo bɛ brɛ nsa no wanya Ewurade nka me bɛ kyerɛkyerɛ me kyerɛ kwan ni yi la ne na ayɛ busy me hunu kantia ti na amanfo di mati ye no me hunu ka ɛsɛ si kwan yi wo bu ɔno ma wɔlum wo bɛtumi ahuna kan so timi si kwan
1: ne ne ka de yɛ ka
0: ne ka de yɛ kran timi nka
1: but ne yɛ no
0: ne yɛ no mo ɔluma me daase ɔluma me daase
1: no teacher
0: me daase ne ka ne de yɛ wo bɛtumi ahuna ka na sɛ wo yɛ no sofu bia sɛde me hunu maami asɛm yi na me ka sɛ wɔn kwa akyire wɔ na adeɛ bi wɔ hɔ yi nkɔ bɛka akyire ne sɛ matwam nyɛ adeɛ bia nso ne yɛtwam adeɛ bi wɔnom a wo sɛ wokyerɛ nnipa ne deɛ wɔ so wɔwerɔ kyerɛ wonim adwuma no yɛwɔ adeɛ bi wɔ yɛntwam saa meka kyerɛ ne sɛ baabi a wo sɛ wode adeɛ to woamfa ntowa
1: a
0: na fa kaasadeɛ nso yɛdɛn ɛma kaasa yɛ yesu ne kaayɛ wɔ se kaasadeɛ no ɛyɛ ne dea na nyankopɔn nso deɛ ayɛ deɛ yi ɛyɛ nyankopɔn nnipa ne deɛ duru akɔ akɔsɛ wɔnom sɛ wɔɔku na firi hɔ enti sɛ diifoɔ te sɛ meama hu no ka no mese matwam matwam wakwan bɛɛ so kɔyɛdeɛ ne firi hɔ ne yɛnsɛ no ɛne na meyɛ hunu sɛ nnipa no wɔɔtu mɛtwam ne dɛn asɛfoɔ no mɛtwam wɔ yesu ne wadeɛ yi ahombɔne ne koro abu sɛ nkurɔfoɔ no sɛ mommɔ ne hwan mɛboa mu yɛnim hwan yɛnim pɔ
1: kristo
0: ɛne yɛsɛ nim kristo na wowɔ ne yɛsɛ ahombɔne yɛ obiaa ne wɔtwam wɔɛtwa deɛ bu wɔ no ma baabi a wɔ sɛ ɔde adeɛ to wɔmfa nto afiri tɔ mehunu ka nti te ne nnipa di m'akyi frɛfrɛ me no odifoɔ ka biribi kyerɛ me odifoɔ deɛ ne wahuna fa me ho mehunu a ne maka ma ahunu nso a mekɔ mbaabi awurade nka yɛ ho anɔpa mete hɔ mehwɛ wo bra na mewu me se naanɔ brada maame bi baa me hɔ mebɛpɔnwɔnoma odifoɔ m'akyi ne afa hanomoa mahunu na afei ne obi akyerɛ m sɛ maame woayɛ lɔki kade go na wɔtena se anam sɛ maame wobabaa wu wɔse yɛ nokorɛ ɛna me sɛ me ne wowɔ kasa akura ketewa no ɛyale da wɔ sɛ wadifoɔ ti na medi mmirika yi mete wɔ nka nam wɔ se ei wodifoɔ ti sɛm na wowodi adwam sɛ nam sɛ adeɛ ne bookɔtɔdwam adeɛ ne bookɔtɔdwam ɛna me sɛ mɛkyerɛ wadeɛ ama wakɔyɛ wɔ sɛ papa woaka mate gye adeɛ wɔɛkɔtokore bɔɔla so ne yɛhwehwɛ yɛtamfo no mfiri hɔ adeɛ kye yɛmfo obia no aduane nkɔ bɔɔla so sɛ yɛamfa wɔno aduane ankɔ a wo sɛ wonidi a wobɛnantea meyapra yɛde bɛkɔ bɔɔla so ɔse yɛapra saa deɛ akɔgu dɛ mu da me da bia meka se hwɛ sɛ wowɛhwɛ ɔtamfo a ɛyɛ na yɛwɔ sam key prayers key adeɛ bi wɔnom a yɛhwehwɛ yɛtamfo firi hɔ papa wonim saa adeɛ no yɛwɔ kiikii bi wɔnom ne sɛ wɔ sɛ wohwɛ ɔtamfo a ne sɛ diifoɔ hu nadeɛ no ɔwɔ kii presis bi a wɔde hwehwɛ ɔtamfo ma one wonim baabi korɔ ɛyɛ toilet so sɛ adeɛ kye abɛne adeɛ kye
1: abɛne
0: papa
1: gyana no wankɔ so nna bɛkɔ so
0: me se ɛnyɛ adiifoɔ no nyinaa na anim saa direction no me sɛ obi ba ne sɛ mehwɛ ne problem no ano ɔdena na merehwehwɛ ntamfo ne nnipa no kane nom asɛm no ata memmɔ nnipa no di nkyerɛw metumi ma nnipa no adeɛ me sɛ fa kɔto toilet mu adeɛ te ne nnipa sɛ wɔ nea ɔnyae ntatea koro a yɛnim no koraa no wɔdidi deɛ ne wɔtumi ne ɛnso woahunu ntatea bi ni da akora woahunu bi da ɛnso ntatea ne sɛ wɔdidi nti wɔ ne ɛti sɛ me mehwehwɛ ɔtamfo ama me wɔ some places bi a ne mɛyɛ adeɛ no de akɔ mama ade akɔtoa na mede bɛtoa ma wo na masa ama mɛmo wakɔhwɛ bi wɔ bɔɔla so bɔɔla so sɛ adeɛ kye a ofie wobɛpra adeɛ kye a wobɛpra na sɛ wo sɛ wompra wo fie a wokɔ dwom a wobɛnante dwom adeɛ kye a anaasɛ ɛdura anwummerɛ a adeɛ kye a yɛbɛpra akɔ yɛbɛpra wo noanim na ɛteɛ sɛ wakɔfaa hɔ tie de bekɔ kɔgu hɔ ya be hwɛ wo hɔ me ye di fo me kasu nsu masem dia no ɔhye nsu na me ka me kyerɛkyerɛ ɛna me kyerɛkyerɛ kwa nkyerɛ ma na di fo ne bia fa no na ya na nya nwanwa so fo panyine dia wo ka asem na obi fa kɔra sɛ ye nyira
1: oya si sue bibi
0: so fo bi wan ma na me kyerɛkyerɛ na kwa nkyerɛ wo betumi ahu na kwa nkyerɛ na na ka dia wo ho no na ka dia de ka ho no wo nim enti ba saa na wo dia na nwie pɛyɛ na wo ti ana ma me ka kyerɛ wi a me ayi me ma dro ya me tie wo bi yi e na wo yere bo wa basu yi eti me de ma wa na me me dia ma na me me dia hojo
1: etu ji wara
0: no ani ese wala
1: ti mo ma wo dia hojo a
0: what ya se me na ma wo dia obe ma mu beye di ne be jina so na wo yera keka mu dia e wo se me zo su me nya me dia no e buru wo dia no so ko so me na me dia dia ne ma na wo hu sika ni a wo beti wo bi 10 million wo ni 100 million da ho
1: No, ni bi
0: mo mo
1: ko fa mbre bre ko fa mbre wo
0: mo mo
1: o bi die ko fa bre wo nso die o fem fo so die o ya ko da bia ba ba se o fem o ya ko
0: ye ready yango po
1: eh wo die ma bra wo ni bi
0: ai
1: ei
0: ene hwe wo yere bo abo ma ba so
1: abo ba so
0: so di fo a betmensa wo dro ye kama
1: na mpo ni ba ba so na wo ani ani ani wo die ani ya wo die ani ani ya mo abaso o betri su ni ba bobo
0: me da se nyame nsira se me dro ne ye adwuma
1: ekra
0: me me dro ya de franku to ne fa ye sisi ne wo wi afa ne wo sa di afsara sara uhwa ano uhwa ano fa sara sara ho
1: enko no ne die
0: o gurade nyakopon o be ma ne be gina so te se konko ma fo agan
1: enko nane
0: enane akwa nanane enko gum se ya de frankuto me maduro no me maduro ya de franku anza meta aka menka ya de frankuto na wo dia fro asra wo sisi na de bia srasra wo hwa ano wo hwa ano be me ma na wo di nyina gina hwanim hwanim wo dis na wo dia na wo wo nam kura na wo kwote ane se wo ayu wa taade mu na brebrem
1: Obeman.
0: I na na e sole sole asebe. Ewrade nkan.
1: Here we you.
0: Ma mi si number no
1: fi na chief dey so here na sir.
0: Mo. Number no ya 0543
1: 0543
0: 29
1: 44 80 03 0543 0543 29 44 80
0: fo wa akura de we osibobɔ me number we kure ehu
1: me kase we de 80 twato no
0: abet
1: eh
0: abet de ye no otimi bobɔ eh de
1: 244
0: da bi 87 no
1: o no otimi bobɔ
0: 0535
1: eh
0: aha
1: si timbo no
0: ahwɛ 00167 abet be bobɔ ama se si ye
1: okay
0: se me ma no mama obia na me number bia wewu obia trim
1: da obia trim esua bobo
0: ob ai ene oba bobo ne sesi o koskru ma ese fro papa enya afi ne wako o ya se me papa number ni fu wo be kan papa number ni abete zo papa number ni na ne yoko me ya me tu mu tra se me sesua number ne gu trim eno
1: anu nso ya odia
0: ai no nso ya odia papa
1: divo
0: me pick be tu bia ka me chirechire me chira kwan
1: yeah
0: abete ni bi yesu nsu nyuma sofo wo nhuna de ne wo nkyere kwan
1: na wo hunu
0: to hunu
1: na wo de kyere den
0: na wo de kyere den wo de wu tie wo te wo dem na wo hunu wo hunu na adwiru wo hunu nyina afọ kọso niema me ye wo radio no so na no dene enhyira fm so na mete so oba tampa kumasi nyira kumasi nyina radio eye enhyira e na mete so no ni din so so ye enhyira
1: ni din ye honam de se
0: ɛno nso na mete so yi
1: na
0: papa ye adeɛ biaa wode wo ho ɔn sɛ nnipa bi a wode wo ho bɛbɔ ne biaa ne su ne bi wura wo mu
1: sɛtiɛ no
0: sɛ memekɔdii me sɔfo panyinakyi ne su wɔ me mu me sɔfo panyini su ɛwɔ me mu evin koraa mɛto nnwom a ɛyɛ a na dawi a wɔ no wɔsi yɛ ne voice no mepekee bi enti radio yɛ nhyira na wode wo ho bɔ na wososo woso bɛyɛ nhyira nti abo ne honam wote ase ai eti utimi se nhyire edi nhyira no nya nkrankra se
1: enye agudie
0: mo papa me si na ay obi abaso ma me mpiki wi ansa na me nkyerekyere me kyera kwa na law na ye busy hello akura na wote sei
1: hello
0: pada ma wote sei hello
2: hello
0: Ola ni mo nse da nye, ola ni mo nse da nye wada ama. Oka se fure hin, wodi ya kasa sama, me teka krebi anuma bompa ima. Oka se fure hin. Brekum. Brekum krobe, brekum ya waketo, ya wajemdede, ya wa mpatasye. Eni ya wa... Oza hi? Awo bi adan. New bi adan on. Oh, okay. Anza me bubo ukuro ni din. Anza afi wangu ni se mi nimu kuro muo. Anapa, anapa mamini uinsi ya wate. Anapa, mi wia me tam nasu, mi wia freme, ofe be 10 minister me wia me bechile chile me chila kwa freme. Na menka ase bi nchila wate. Aha, nyami nshira, baba, brekumu, onse la nimo, otu wa wachiri. Papa, wabo brekumu, amini kwa brekumu kurubi, umu fene fetenta.
1: Fetenta, yeah.
0: Wati, onse ewa drobo kwa enosu. Yeah. Emrebi, meboge biwa abruchiri, ena nwa se, mime na meyeni huwe juma, oma ame yare waho. Intu wa siremi, amini kwa na amini kwa bompaye nyedei.
1: Emano.
0: Ame kwa bompaye yedei.
1: Edima abrewa.
0: Edima abrewa. Temebo ena mekachire abrewa se abrewa. Mi kuyi ufie nkokɔ no emu nyansa bewu abom so wukɔ na so wunu se baabi omodan wo magu a emfa nsa nyɛdɛi ensum ma wonana na ase obi owa bi amɛdɛi emɛ susum no mu nkɔtɔ nkɔne na afta nkokɔ ne wuo no
1: akyinu
0: de besi bia da awrade ase. Sana me kachere maame no. Na me dem bom paye na ene. Tsada no kure yebeda abrikum, yebeda keto. Yebeda keto hute bi wosoro. Onse keto wo foro soro abesena yim.
1: Keto se ofie free prayer.
0: Otai.
1: Ofie free prayer.
0: Dabi, dabi se mesi.
1: Na ukoda keto ho.
0: Keto brekum keto.
1: Oh, hute.
0: Ah, yebeda
1: ye wo soro.
0: Onse na yabre.
1: Okay.
0: Etim na mesi mana ene me koda keto. Na yo no mo hute bi wo ya blosan. Ne kwadao adi ache ne ye akwa na baga na flem se de me ka kire wo maame na si ena me se me kura me meda wo ta me ntimi anko mada na o se ene papa wa si o ena me se eye ko anu tu ne mu hwe de be si papa ene ye nya agoro fetenta ye ne abrekum fetenta drobo kwa no so nza se wo ufiri jenje ne kura na se wo kwo ho no mu se o kai
1: be kapa
0: ya etimi yesu nsum nyuma. Mi yesu nsum nyuma ono kura na maame ne kura na ofre ayi fetenta asa afri animum animum woni mo ayi wo yewura faligen kurum animum
1: animum
0: jenjen ofa jenjen ne wuram
1: wuram
0: ai omude meko wonyina akobwo no to so wa se ye adwuma kasee bi wo no matem se enhade papa ni pobre
1: bobre oso wa yifa kokopie se kwakwan ekokopie guka
0: eh de se hɔ no mu de be ofa okase wo ofa go kadia na wa

we ya futu semo a ye tu kwan ye maame ne papa ka kire ye ka tete no obi tu kwan na hyeda agaw kwan ye na efira kura se ne gaw kwan tra ku akura ho ewura kokoro na sikakra eh oze na ma fo su se de wewuo no ne nyina ne se ofi ye ntamu akọ ebi kura no a na ye dokwa kwotena obi nchen obesa aba eso na yesu ebi nso a no wie school no ka chọ na na se se de mpese ede mo fimu kuru na me kọhwe se be ye a ne hyeda to bo ase atena se akuma kokọ am wo didi awie ne atufu saa ofie na afi o ma me de ntuma sini mu se ona nanso a na wadi wachi akogya akwae na afi obi yesu ne nyina ne se kwa wo kọ no ye ta wachi enkobọ bra bọ ne mfa ni mkwase ma fie anyuma me busa se din bae na wuja na se oni ho din bae ne bebọ edi ben ena wuja se otiasefo na woni ho na edin ben ye beka ana ye bebọ obi nguma ne sika nya nka ye woni pa som ana ye kumam obi fie enya nka ye e woni pa kumam ebedane abakwasem aja som adu no wo sika pa enya no ne ye ka ho asem aja som adu ne si fie e fe okotia ho yi enya no ne de ka wo e abakwasem sabe ne ye ka fifufuro bi ho asem na ade ne beto mu sabe ne ye ka kurom asika fo ho asem na ade e beka bi na be fa mu na de mi bi se onwumre ni se you will be remembered for two things: the problems you solved or the problems you created. Don't just exist to be seen. Exist to be remembered for good. When you die, your money stays in the bank, but your goodness stays in people's hearts. Ask yourself, if I left today, that would what would they say I was? Start living that answer now. So when you want now, dear ne yeka fa wo ho wachi. Wo a osika de e wo bank yo. Eh, eska fo bebere wo o ma wo de contract ama obi. Sika kese pa, wo wu ye nim se wo do bi ho. Osika ni bi a wo ma ne sika ko de ne girlfriend ho, obusuafo an hu. Na mbom, dear na obeye na sasi so. Di papa be na abeja ye. Dear na na de ka wo so to training. Dear na de ka so otim wo demfo. Dear na de ka wo se papa we dear. Wo ti ase anka basabasa we nsi. Eye wo ana. Asuma si wo hanka de ekosu nka twaten eye wo ana. E na wo ti ase wo bibi die ya. Wo ko bai. Se wo firi mu na e dear na de ka wo edin ben e na de ka wo. Nipa bebre twa mu ko. Ye da so ka wo mo nipa kumam. So papa ya baye ti nipa akumam enye osika no ahode onyae ah ni osika ni biensi so abo wuye ni fie nyina akawiram na japade nyina akawiram kom ha ya bi wa ha I don't want to mention names osika ni osi so a wo bo ne bra o ma bra bo mu ye mrema wo nasefo ene na japade akawiram otom kas ya kas eso ni nyina akawiram ense ye so akawiram na ube wuma diye ni edibe kawo wabiti asia nisika ni tumia odi entino ya entimi nkani dimboni ni subamboni bia uumu ni mwa uwe wye no na sahadi ya na kenipa kuma mu inti wia asia sitina yeti ya no uwote ni sente na uwe kwa uja diye uochi idibay ena uja ni uochi ene nyumrei